awe aiwe wero lueng tutu auru meg lueng kao kero lueng mao kwere uru lueng ingom ya wilo bodu yu winyo gichwe jwi tutu auru meg lueng.